0: Ohuri chizi, chena ne matako nyuzo mshanji fama Hawe tunguka, ya makanebya utakaruga, utakaruga, utakaruga.
1: Ok, mkulikeyo, mkulikeyo. Ometembe ya sisi ya mongo. Ako nako kaulira ako. Tukuija nako, baingaba la simu kwenda kuetegeza abanyakuri ya heru waka abanyakuweteka nizi, kanda abali na itwe, tumanya watu kutambula nabo, tumanya abanyakuri hakioma, abanyakuri hantekani za eno kienda nemu, akatunyeza musanju. Zira abina itana za karaba saa ya musanju, ebiro biru munano mwezo kwa katana ya kumia biru na mukaga, kiriki ya katano ya kirungi nyenki ya karamu kabonduguru kubu ile. Gamba lo.
2: Hello.
1: Tata. Nyantandikire muno.
2: Okozirat.
1: Ntandikire muno.
2: Nkulire.
1: Webale kusima.
2: Webale nokwiza.
1: Nyizirege kuo.
2: Aha.
1: Nita turo. Mwebale. Na hamwaikane haho.
2: Onyine.
1: Mugende maiso.
2: Webale kusima.
1: Nkimire. Gambalo.
3: Halo.
1: Tata.
3: Ngumizega mbile korodi na terantefi Yakobu.
1: Mpepu ya Yakobu shira. Weba likubaa redi yo.
3: Na weba likuja kusere
1: zanti. Weba likushima. Kari. Gamba lu.
3: Hello.
1: Tata.
3: Hala sakabu.
1: Weba likubaa kiyomu.
3: Nwa atoma tuliramu.
1: Asa mana utaru gao.
3: Atino urugole wa talitetu ya umpaka.
1: Kari. Gamba lu.
4: Hey!
1: Everybody!
4: Yeah, oh no, my son, Soko Wakawa and Father Soko's police.
1: I didn't have police, but it's a Kukwata!
4: She was so good!
1: Hey!
4: Not the window!
1: What are you going? Gambalo! Tata! Nizire card, but it's a question and Kaika in your Korea.
5: Uwe nikani nikola karegombe njine zinkola baito mde maliri yuze.
1: Uwe maziri?
5: Mpaka yuko mene
1: emu. Uwe wale yuwa kisi. Tata! Halo? Tata!
6: Uwe wale. Boda sinia.
1: Uwe wale boda.
6: Uwe wale kumanyira.
1: Abantu ba kwe tombo itangu mtembeze beyi.
6: Walungu kukitamu alikuwe mga abisi.
1: Kari.
6: Walikubu mnyoni walituwe.
1: Chali mpura sarongo to be. Baizawe sarongo to be kamu mpura chali ucheke. Tugonza kusabira mkama akizi. Mpura. Aroho no mwleba ingi. Gambalo.
7: Halo. Chali si mkumunu ndewa choma.
1: Otaru gao.
7: Ndaru gao na wanu bayi wanu guli nimbana kutegere.
1: Kari. Gambalo. Uwanji. Halo. Halo.
5: Webale
1: kuliriza.
5: Mama webale mbele.
1: Kulikayo.
5: Mka.
1: Hoba hile. Webale. Gambalo.
3: Halo.
1: Tata.
3: Na boku kwa mtole kianguwali.
1: Webali kuliza kuruka kianguwali.
3: Na nyongi rwa mtuliriza.
1: Utagiruka mkumanyise redi yuba inangi.
3: Mbile.
1: Msagia mbini mwikira kuenda kuhaba haba. Tata lo.
5: Yari kambu.
1: Tata.
5: Webali pisa mtuliriza.
1: Webali kuliriza.
5: Mbile kiliya mtaki.
1: Ukunubaza mparamporo juwa hili.
5: Naangwa.
1: Nukuo kila kolo oti.
5: Webali.
1: Tata. Wanji. Tata.
7: Ebirungi nikola sumbori gulika.
1: Igulika mhoro basanya ogu munda mkiza bainangi.
7: Ajwebi na kabiliti mkano guwa wanzi.
1: Bas. Tarugawo.
7: Mama angu kuenda vizi sige ebirungi nikola sumbori gulika.
1: Bas. Kakai yorubuga wa mhoro hiya. Kura mkiza.
7: Yoronimu group.
1: Yoronimu group. Aha, kali, dekatugaruke mutarugaho. Gambire niwo? Ati bora biongozere. Ebintu byo kungora ebintu bakora na abatayi babo mari kweli. Hiya. If you do that, why you do that? Habwakino nkoro oti. It is not good, sincerely. It is not worthy. Good. Now let me come.